ntho tseo di etsang. Ha hona tjhelete empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba nang le tjhelete. Ha hona tjhelete. Ha o kgole sharp mfanaka, ha o kgole sharp da. Tsinogonogo ha se yo motho mo tsisa.

0: Amua sasa ndugu, rudi nyumbani.
1: Anayekujali anakungojea.
0: Anayekujali anakungojea.
1: Baba ananijali.
0: Baba ananijali. Kutoka kwao Nyasho SDA.
1: Yeye ni baba.
0: Dakika 48 msikilizaji, bado tunazidi kusonga mbele.